0: Dohim Gabin mantag kampung Rampon Tambunan pakinangaw ko na baras da pasalimban baras dusun EPM kaningaw buhoy aramay do
1: mumang ko papadagang o mumang nagi ang tutunan nunumanu padagang o RTM Sabano pili dit otopot iklan karait nunumanu padagang o milo orangaw da magikinangaw manikid timpo manikid tadaw tatap alaku produk nu nunu manu padagang nga copyright right romutono tupisor pemadagangan id piromutan aso walwalu turu iso 2 tolu apat apat pokyo putan id nomor iso 6 teka iso walu osiri bagatang osinang kosudong gata.

0: Kan aku punya sini mata di kulut bunga aku. Ini kau kita tidak banyak jam kau siapa apa tempat apa mini tak kesabun hit tidak kau yang nantok. Abah mata pinai kau kada dikelih huai mintong di tipi alaan FIFA World Cup dari tipu deh banyak tik ya. Maya di ti. Kau selimbahan teh ke Maya di ti RTM. Ini kau dah milo mandi kau yang tangai ya. Milo mandi kau yang tangai Maya RTM klik. Haroid TV OK, Haroid Sukan Plus. Baiknya ada penting hiti TV OK. Masuk-masuk pialaan miampai Mexico om negi England. Inang ada Mexico baiknya nakano iso. Iso gul England nakano dua gul. Apat na pada mapat minit dua na pada saat baiknya ti. Kakal pa yung lamagyala. Isay nang kukalantoy in pialaan diti. Kanam yang pai toko mintong di TV FIFA World Cup id RTM. Bahama jama ko siam apat na pada 5 minit ke sabon kakal toko menagi id ababayan mo keringau. Inang gada menang da ababayan mo keringau di ti omilo mandi kuyo pasurato po keringau di kuyo. Kaya nuna po po keringau di kuyo. Mayan apa di kuyo po tada maya di ti WhatsApp teke ti Facebook keningau FM. Ama kopi hendat lagi ti menuang di ti ababayan mo keringau ki orhian aku dapat porongau di kuyo. Isa o tangon na tangon dong gulu-gulu di raitan.borud.ombonong di pinasusui.komalahingan pinasusui di ti komalahingan toko ya manta di ti kampung Linsudan kan tetik ya karena kinoha toko iti tangon borud ombonong
1: tangon ku nopedi ngajalai borud di bonong o tangon ku di ngak kairakan datang anak iti nopedi tangon ku di ngak magana aku pedi gulu kiam pod sera na pebo de pokud tang anakku di tengkoro pengawi tang anakku nga man kuno ngawi yo lobi tem dop di dan tang adau man kuno di mai tang anai yo lo om opo kongo dop di ngawi yo le dak dawom dua tangon kuno pedi ngaya le baru di benong ah ngoyo nak kaya le Maya nakakai baru diri di hari paginum-ginuman dot paginum-ginuman ngawi amma dua yolai baru di bonang temai paginum ngai baru na panga mbal pun nakakatang anak wagut at may tamad ambalut ibonang mati agumo mambalut di bonang nga bukas hari di may paginum insan tak awam pimboros na di kakai baru diri dot ay banang makura kemalad di kakai to agum ko piya mambalut hingga mambalut dogo kakadi baru muka saya di nanti lega kakadi banang polos aku di pada gimadit polos aku di kabarang kakak polos aku pada barang nu kakadi baru Ampoloson kuy ka nga oru hay ma kada kalaid pagulion nakawagu dogo kaka banong ba pagulion kug ka kaka deng santa daw haro na dio maginum ongoy na di kakay baru dure di ato ko yung balpo di kaka ngawi kitang anak kuwagu ngawi may ambalut di baru dure ongoy di kakay baru dure it paginum-ginuman diri yam o bumutom at mambalot suwain isan tataw kawagom ngay nakakaib bonong ambalot di barud barud ngon nun na daga it daga barang diri alayid na didhinaddi ka aonu di pagulion kakadi bonong diri nga eh mata aku no dipogule mala sono ngidi mala at agumud dia mambalut dago kakaborud diri oson so ngidi makakadigi may benong diri makiano borud nga una pa borud asaga do patahak di benong jadi kumus ngidi kakai benong diri kuroyon po dibatad aw kukupi yung mga anum dago idalo barang aw kundi patahak aw no pagulian ni dago kakabada gimadi nga aw no pada gimay borud asaga do pagulit ibonong ni barang daw de eri na di at pangintanan toko di tangon nga gulo-gulo to Kaya na pa diri kaya nga, inta kano to ko. Mm. Nakon na kaya di ba nang diri kaya, oh. Inta to ko, parang nga inya.
0: Mm-hmm.
1: Irid di abis na ko, tilambus, nagyahir di, barud bagay, barang, barang di, ba nang diri tubig di, inya, pa di lagi mati, tambo nang barang. Irid na na, oh ni, batiman ko tangan-tangan na di nga, ikaw irakan, ubudi otopotin nakantorin dito intan nagkano to ko bonang nga intan to ko nga inga barang di bonang
2: Tilamus makinaw sining-sining pangalis sa ginaw magkaringaw di kayo
0: papangalis sining-sining

Ang kana ko pinor nga da kayo kya hiti tangon borud om bonong. Isa tangon dong gulo-gulo sa nang kapya karangahan. Kumadi kayo dituwaro tangon megal di tigi ha. Milo mandi kayo po susuyo. Milo mandi kayo ano tigari? Mandi kayo tayo po. Mandi kayo po tada maya WhatsApp teko. Milo nagi mandi kayo. Guno iti voice note po tada maya WhatsApp kaningo FM. Kusung isa siyam 5-8 siyam 6-8 o 6-8. Harap patimpo. Pagulo dari kata jam ko pada miso ke saban diti. Kada tumi lambus memalihis ginawo, makinawa sinding nulu da kasaba da bay na sining manta di Jovea MJ Gompiono Piupusan. Itino Radio Kningo FM, kuhoy aramaibo.

0: Loud Radio Malaysia, Keningau FM, hebat syoknya.
1: Ama, kadi cikgu ya, mesti mantok au gempia at bawang tokong.
2: Otopot iri, no au gempia at bawang tokong, au tokong kanut wai tuberisi, orumbak. Isok ko naging mantad kolumisan da pumagunan.
1: Otopot tay.
2: Kaya loko, tumanod ko bisan kaya non po sarili, ki harus ginumo 600 turuk na hapadam 2 bawang it pentong ko paguntakaw. Om duan hapadam 5 kamantad bawang dila na panu na trinomos.
1: Om peng ko na takaw mamagampit bawang takaw.
2: Kada pamansoy hal-hal, it koromos om korumbak nagi dat bawang.
1: Oh, sunodan ko yala, mesti mantakaw gampia at bawang takaw kiyama.
2: Atapat kapiyo.

0: Ragi bujangan sering manta di leles koronob minagawita tena bayrati jam ko hopo duo na pedam turu minita ke sabon. Arapi kikira da talun hopo dam talu minit po pagulo dari kata jam ko pedam iso ke sabon. Mapupusan niti apa bayan mog keringau o mokinong otokoh nigiriti kabar keningau FM. Bahama menuang diti apa bayan mog keringau insan pakawagu kia tapi naikau. Orhiano kuda paporongo kumadiko yu iti so tangon gulu-gulu o mitina po nga pinungaranan dot gorowkon iso tangon dong gulu-gulu dit roitan dot gorowkon kano kinong hato kau
1: haro hara kakagi ikode hara hara kakagi gorowkon gorowkon na pa na nga piyong ku pakadada kasari walay dit min panaw pakadada kasari ibok na kadat nga ay panapok bakna kami na panopo ko hara kakat papasyon dat mantul kakita kakagaro ka na rin nga rin nga isang kakabang masyo nang edo nang abil kain bak nang pakakagaro ka na rin nga ngayon natiyo ka di sa pukot at pakayan di sa ngulon nababasa nababasa hindi makakarim masyo panang pakaya-pakaya nga wika kaya ko nga iti sa napakaka nga pingihampiyong ko na di kain ko di kaka ingino po na nga naggaraw kon kalusok hindi pati kakaya ko nga wana taga kapakayan nga usus nga wika kado binulod kaya na pati iti sa nga mingihad pati kaka magihum nga nakakita diyan light pwede ka ka imbulay kakagaro ka nung nakuramala tumihad ko kakam tumihad ako doon di susagin ako tinataga kakain ko kaka muna pa din na nga tanod doon muli wala yung man kay kakain kaka tanod doon makakariyam nga guna pa din na kakawin noon kung na di kakakagaraw kan makakakadi sumandak alay dati kakayalo di nga maganak na di haradi mangasok ngayon nakakagaraw kan pangasok maginom ka na panam kadako sindi nga kakadi tando karas ko sindi nga kakaditan do ano at imbak doa paswangay pakit di garawakan baka kakadigin maggarawakan diri paginong nadilala di nga in nasaraw padi matog garawakan di nabu kawo hindi nga padi kakagarawakan nga kison dihan niya wakon kikabalan niya suwal kogod dahil sandihan kaya dah kabalin to nakita pa na po ka niyamat na panumpitan kakad sinding di garaw kon nga rin kakad itimbak na nakarikatirid tando sinding ako nakakad itando di nga karikat na kaga garaw kon minana ko nang kiyad ka sinding ako kakam awi ba kakam tiyang kurwa pamaladat adi titimbak nga nakarikat na daha kakaditan do nakasaraw ko makakagaraw ko nga piyong kuro pa di dat mga lim dat nialaan ha guna pa din na nga tamangan na titana kam ibako ko kakam tulud na itan do mingihad pa di kakaitan akam to piyong kuro na mati kakagaraw ko nga rin nga Ano na si Gardo? May na huwakay. Huwakay pahamadan nga in tumulod. Huwakay na paruhukan in tumulod. Huwakay kagpiyay sawat nga. Tulod na kakangatay dilaladi. Piyang babay tanak. Kamantalay kakadilo sada. At huwaka puhirid. Huwaka kuwibiyag. Tukoy garaw kon. Papu ako kapit sa lewiyag apata. Ako nanati kakadil sada. Okay, ako nagiti ito. Asusan, ewan ko nang mihadi ti tanakaw. Mangamban ko nagi kakadil ako nung. ay mujubu yo matemanan sawa garawon kakadil sada ma di kakapatan lopo da gimah hey bakna kalagum kapan talay nakakakaradot wo kasak barong dawieg na garawon sulayay kay kakam hey yung nagintito asibok na kuno gintimi hada tanah kaum mino ko na yung aming mga may pangamban doho kakadit. Garo-garo pa nom. Eh, hangang mo mamanan sawo kakadit kara. Mali kakadit yung mga sulayay. Eh, bako na kawago nga. Kapantala yung nakakakilaw. Eh, kilaw nga o kasubarong. Garo ko sulayay kay kapidyo kakam. Kayo ka na kawag pangamban na tati titanak mihad kakam. Mi uyu-uyu mamanan sawo kaka. Sulayay na kawago. Nasulayan na hibok na kawago. Kapantalay na kakat. Kapantalay na kawago at kuo. Taninipot. Garo ko. Kaya doon ako kapila kakan na kakukuha kakadang matang kulawalaware. Kaya doon ako kapila garo ko. Ani no na kuwa ko dit tang kulawa kaka di tenen ni patam ay kada ko ko puya bangamban kaka ay mi ju mamanan sawa kaka di tenen ni patam mali kaka di gima bok na kada bok na kaka di ledinga bok ni kaka di ledam har di kaka piasau mai na kaka di ler kau heri guas diri mi hadi hada tanakam kabantal kakas na sangulun. To, ano, nakarikat ko hitipag kaka. Oh, ada tadi titanak kaka. Yan dapat diba na nga nakarikat ko na hitinga. Yan na puli ko na din sumubang, sumubang na tatuwong kaka dit, tipagan. Ba kaka. Tatuwong na di kakar nga. Yan kilo pa din, tagung, masumandak. Ang katutun pa di garaw ko nung ang ko. Kamang ko na taninipat di rin yung manansabo. Ayakin na ngayon tulungan kakagaraw ko nga. Kilaw-kilaw na kakait taninipat ka nga. No? Ayun na sakali tulo di sumandak. Tama di tanak mo. Ayun nakakasakay nga. Ano yung mga tama di garaw ko nga patapo. Tanak ang kasusunan diyan. dapat di ba na nakasusun, di ba na nga, kada pa di harap, pakakadit, tipagan. Harap, pakakanga, mga kakasabu kayo, santi na miyak gas. Ipagayan na puhulo, kaka. Ayan na puhulo at miyak gas, kaka.

0: lang kali ka kilaw. Di nga,
1: aruha-aruha mong kapwa nung nakawagoy sulap di parel.
0: Nung ko namalait, wow, pwede pag nga, ngayon pwede lot, ngayon pwede lot. Biasa rin to ko nakakadot. Asawat baka ka. Aming kaya nakadiri ay garukon nga. Nung ko namaikara dito. Oko. Ngayon tulong kaka nga karikat nakakaikara di nga. Inka kita kakait. Itipagan di karat di. Igaraw ko na ito kito. Mahal ngayon na di pilasaw nga kangarato na di. Hindi pag naway ko na kakam. Inangano ba na nga. Harap pati kawagod mati kaka. Harap balik manalingan ko di tambang. Ngayon pa di tampay ko da ko kaka. Tuk tiyong kuro ko doon malakap sa may panapag ko da kakagaro ko nga. Nga. Na may tambang dirito. Huwag ko ngayon tulong kakam. Ngayon karkot na di kakarigin may tambang dirito nga. Arwan, tampahan ako dam. Di pag natampahan ko na di kakam. Padumanan ako na di nga. Katanod, di ba kamuli yololo ka di kakarigin may di pagawa ng ngayon katanod, di sawag gumuli kawago. Asanong na di kakalala di dat ay napadi ba na may padi pa pasun na kakadi sawa garawakan dat arat na garawakan dati garawakan tapay nga raw kurawo kinat arat na ang ay kakapasun di nga kaguli nga ato alaway di tamad ba kaka iri na di kakatangan di

FM, Coastal Limbahan, Boros Luzon. Tulong sa makinangaw sining-sining tanglumis, makinangaw kapailaan, pasan-pasan makikinangaw. Makinangaw kiningaw FM, mayat frequency siam na hapadam 4.2 MHz, mayat lulapohat karalano. Iawit-awit na mamanaw, di saang-saang dat may dumah, makinangaw idapur. Dapat magansak, kaya dapat dat ni rumah-rumah. Hinang ka na po, kinanghanah, kiningaw FM, niyampay dahay, ikaw sa limbahan, Boros Luzon.

Kanak Kobia Sining Manta di Hencas Li Dayang Sarinah menegawi tata nobarati jam ke hopa dapat to padam turu mini ta ke saben hit tidak kayu nan toko pon sikau ku mari kayu to ka kali perang ho di ti ko selimbahan boros dusun ku hoi aramai bo harahat pi piropo minit kya pagulo da pupusan iti aba bayan mo keringau pasiko ku mari kayu di ta netegari menakin ngau di ti tangon-tangon di pinata da Maya diti menang diti apa bayan mekeringau jadi tangan dong gulu-gulu kya harap pipira tangan di norongau de kayu alansan olihis na ginawa di kayu nakorongau ngai tangan di lo menang diti apa bayan mekeringau ngaharap petimpu kumadi kayu di tuwarman di kayu pogilangai menang diti apa bayan mekeringau de kosaben de bayan no mana pada kayu posurato maya diti WhatsApp dekati Facebook pekerupa peguli di ponsiko negi montok de pas di pinata di kayu maya diti Facebook keningau FM iti mata di andong jenis lain ngosonong kesabon DJ kasiti sonong kesabon lagi iti mata di timbul tawau sonong kesabon kuma tambalut-tambalut keningau FM kuma DJ Clay om negi juru teknik kopi sanangan peparalan karaja kasio om negi mata di Roslan Miasin sonong kesabon tambalutku kasiti ponsiko sonong DJ Keningau FM kasiti posiko montok desa kodung no tepinai Roslan alansan dah netegari kakal do temano kodung dahai mano kodung diti radio Keningau FM kya kumadi kayo di apa no katanud diti platform media sosial dahai mai di kayo tanu do iti Facebook Keningau FM hebat syoknya iti nagi TikTok om nagi iti Instagram mai Keningau FM mana gidi kayo save iti nombor WhatsApp Keningau FM kya kusung isa siam 58 siam 68 mai do dasanang ko da papata da pasan do netegari dat dumantol kya abaha ma tapi nai ko kana pa tumilambos dat mamalihis ta ko ginawa mi apa editi sinding man tadi Alexander Junior Isen pinampatan di Felix Don Norulun Sunsuyon piginawaan.

Kinangaw ko si Limbahan Boros Duson, Kiningaw FM. Kiningaw FM, aramay ba?

Maid kakal agaras di kita daw, mga raja karaja idualay na panghal dit kasudong. Mantok dit pa yung karaja itupis, asanong na po nga, mamadaw, mantad po narangan ko dit ako matupis, mamadaw mga ikentin, mamadarap yung media karaja, ni panaw pa, now, mangulod file, take a book. Tumanut longkod kelidasan sang pemegunan WHO hatus libunah hapod gisom telun hatus minit kaparagatan tidak dan seminggu dopo ngak kepengin kuri kesiwatan semakit mantak nerd kawasan kepesir.

0: Tut atau somon-som ke kamu?
1: Somon-som ke harus sedap deh.
0: Oh akan mati tikil?
1: I akan bagaimana? Pesian kau ini ke harus
0: akan ngawi ini ya. Ma peti lembosa kle?
2: Peti lembosa ku kagu di tau ku telan itu. Cendawan tiram ngak dusun peti ngak komburung kak ya.
1: Iki ngak sedap.
0: Sedap mati deh.
2: Sedap ngawi ya.
0: Kau gimana pas sumur detik kle ngak pernah ngedong kok?
2: Hinong ko?
1: Kelo ko kan lagi.
2: Kelo ko kan lagi.
0: Malah.
2: Mising ilo ko lagi beti.
0: Kago mana peti nga sumunde di sanda bawang.
1: Oh, di sanda bawang amharan lagi. Isu ngunye di lo ko maan kan tadi.
0: Ko mana pialatan kago pering.
1: Alain no. Ko motom it rumah gas na ngawi terhami. Ko basan.
0: Kio? Akan niti kio?
1: Sedap bagaimana om?
2: Sedap kan lagi di tenu po.
0: Tamu.
1: Om iso mis mati sup tau lo.
0: Saya ngerti pasamayan dat tan si manuk ya.
1: Oh tan si manuk.
0: Tan si manuk.
1: Sinalaw.
0: Sinalaw. Kawan ko. Oleh tapun tapun.
2: Kukipis no di motio
0: po. Maida, pati lembusa.
1: Iti sa pakawaguhit imiloh nagit akanan dito. Kala dibunting kan malayu.
2: Oh, iya, bunting.
1: Nga dua mati ti hari kala dibunting iti sa dit agayot ya.
2: Agayot.
1: Iti ang daong.
2: Ligima.
1: Iti na patayaan nga iti sa itagahoy-gahoy.
2: Oh.
1: Nga miyagalit bunga na padaw ti nga it. Bukagya di popolo dusun din di.
2: Popol gimat unggul
0: popol popol
2: popol popol
0: kawan aku bohong enggak no bohong
1: bohong apa kalau bukan
0: dari tam ya aku ngamis sih kalau nanggit tip
2: watik
1: nak bolo watik
0: kayaan teka
1: kayaan teka keladi
0: keladi bunting
1: mana lagi mana lagi drapaan itu pasamayan teka pasapakan di koruk, landoy.
0: Oh. Iko kagok ya, tuntul ngambilan lagi kia.
1: Bila. Oh. Pagi rolotan napori.
0: Alah, kle.
1: Ike, lagi kle dalot. Bantu. Unduk nga daw
0: makan. Oh, kailan mo nasap to tuntul.
2: Yung mga kanakubay ka nagit tuntul eh.
1: Oh.
0: Tuntul lo mga kanigay. Ma'am, pati lambusan ko kago iti kamayan dat.
1: Sorry.
0: Sandakan.
2: Onde hoy watas.
0: Akon ka mati. Tam.
1: Akon ka watas.
0: Pangingija lagi tinga it. Kontok na ikap. Sandakan.
2: Oh, sandakan.
0: Nga. Ito na pa nga, takanan mo titikle.
2: Lagi ma.
1: Katung, lagi di taya.
0: Katung-katung.
1: Katung-katung ka malayo om. Pero sandakan ka na dusun ma to. Ko harap suway ma to.
0: Ingka suway gila na kan talo. Sandakan ka dusun om.
1: Sandakan.
0: Katung-katung ka baras malayo.
1: Sa mamot kita.
0: Nga, kuro di ka na gila to. Susway na dia nga rin. Katung-katung.
1: Katung-katung ka
0: kaya. Ngayon gali di patung kaya. Kumik.
1: Harap matitid jualan hila tamo ground. Asar ko kita.
0: Oh.
1: Harapet.
0: Tak akan anda ingga bajak begiati.
1: Oh, iya dia lagi kepi.
0: Iya, untuk negawat.
2: Hargaut no.
0: Ingga. Bah, baca lemus sekle.
2: Ome, sumusuhut na peting ha. Rumput Malaysia. No, di ma, kumayan da rumput Malaysia ti. Dusun Malayu nga iso i rumput Malaysia.
0: Oh.
2: Saro ko kerongo nga ako. Ikelo.
1: Sakot ka pa.
0: Sujud sakot. Nga
2: no.
0: Au ka ako akan itik yo.
1: Au akan itik.
2: Au akan itik.
1: Mapunod min karabaw karabaw.
2: Kadakote umbal-umbal.
1: Tama ko no pamaret. Tinga Malaysia kadaw.
2: Oh,
1: Malaysia.
0: Sakot Malaysia ka kiyo.
2: Ndam
0: opigis di gulong nga asapat to may pangano.
1: Nugi katingkad datraha ka kadit mamurha to pigis ka to.
0: Kada dako yosunay o suyanay lah habis nga akan ka hingga dikani giat nasihat mata di kementerian kelidasan
1: keren apa nga cerita
0: temen isai pedih
1: ay isai naman di oh yo kan Tokyo
2: alay de maganda
1: umiti na penting nga sakot kawaguti malayo na pa nga lalang iti nga tubat lagi dusun na pa nga paka ka
0: tuwat tunula Maida
1: magalap padahay di gulong ay lumasong belasok na pa nga ngayon pensuo di lot gamot apakad
0: oh
1: Sekira nepen dari tarahit megalokurisen kakia, ngakaserimpukin noh kabo.

0: Oro Hepatitis Sedunia. Rakat lo ngoporam balu hari bulan sila katulu koson mapaliman nerita kau ka tangan magalung rakaligagan nuro angkayau. Hepatitis iyo gine maruol onda maning pokra angkayau am masalok kalo mampulanu. Amun kalo babason angkayau matutuk am mapagon babason. Alungin angkayau ra vaksin magalung rakapasawan ruinan magimpong rapagapuan rajarum am mambala rapamarisaan rakaligagan. Mapandayan mataki mangindangan magalong rapainawo. Ang kayaw maligag kayagan monsoy. Ang pinon hepatitis lumalipun ra oro raiti. Bilin intora RTM teman setia anda.
1: Paile Ray, itari bilin mo yun. Mayara WhatsApp, mayara number, kusung sa Siam. Limo valo Siam, onam valo, onam valo.

0: Kansayan Ramuyun.
1: Ang kininyo, Rakaninga FM.
0: Ito Ramon, Rakasalulan, Ragunumurut, Pagayaman, Takao, Monsoy. Kininyo FM, hebat ang show niya.

Hai Oya Fizal Kiko, kami kaulihi takano puno pamahunan-pamahunan am kayahan ralair maya raina tangan pamahunan mai tukira orau kasa rajam kasa talunga.

0: Kami pahaka kawi ang kiniyong takara rimba-rimbay na kalayro sa kitukir oro, kalimo, intera jam karuo, suku jam katalur kami.
1: Kalingaw FM, pagayaman tako monsoy!
2: Pagayaman taka monsoy!
3: Pagayaman monsoy, pakitakan darimba-rimbay kasagan min saboy rajam katalura mamay.

Hai, awi Syarina Mesyapri. Paili rai ang kiningo. Rapagayaman takaw monsoy. Inturajam ka opor amro. Sukurajam ka talur rakamayon. Kiningo FM, hebat. Siok niya.